Ka pango ko la mo to cha pango World Blood Donors Day. Ko World Blood Donors Day to ka sngi ko kon mo varom to varoj tulup ka parthai haman la ka khat so tarik u banai chun. Ka ni to ka sngi ko kon mo e ya ki ching le bha yong ki tu ki bru ki wa e snam. Snya bha ni banta upan im ye ching im yong ki bru ki wa em kam ya e snam he por i wa kuchun la ne wa chitam ge. The theme yong ko World Blood Donors Day house nam arajar apon ru to one drop of humanity give blood save life ivamon kaching le bhai va khian tam yong phi wan ra ko ya kaching kala ko vo kru tam ki kat tu ka ni ki minute ki vo palut phi he por yong phi he o is nam eching im phi sa chi sin ya u le ne ka bru ka theme one drop of humanity give blood save life pun ko mo ko yi e kaching tip lam para bro ta umta do snyaur a hi dane andre upon yo e da ki kam ka te to u e ye sna makana I yong e kaching e sna man ko kwacham la ne su man ko ko wam mem I ching ma we man ka le ka kam ko em ching mun ho we rap ya ki we man ka sni da ki hachar ngut ki bru ha par thai ki we em kam ye sna yong ki we yo ki u em ki te to ki kanja accident ki man be ki wa kha khon la ne pun khon ki bru ki wa kujut cancer ki bru ki wa cha sumar wa ki wi de ki ni ki bru em kam ki yes nam yong ki wi khana wa em ki kam jo le yo yo ki ya ka chait ka khya ta da snya tho wa to ka jing du wa bon ko tang wa nga u khana o ye phi wa bon ki hospital dang cham ki wa to dang tu na ga stok snam he por wa em kam emergency ne dau wa mem ki bru kyu e snam ne por che por chi unit ka snam ye ko upalan ye li e ching im par khat ba ye ni ha ka chi kan ta u bru ye u wan ra ya ka ching ka la ha par di ka ching im wa ka ching yam ne ban ta ki tu kyu em kam to ne pa to wan I ka tu we le ka ching e snam ba ye snam yong phi man I e wa ko dor ba ki voluntary to ki bru ki wa isnam de mon sya bha khlem e won e ching pen bor la ne khlem ko won ko ching su ki ni ki donors e ki isnam e yong ki ne bha vasnya khya ki ya ki imlang ka sa lang kat kam ko ching pure la ne ka ching yo na ka health organization da ong wa ki bru ki wa isnam sya bha khlem e won e ching su to ki donors ki wa em da ki isnam ki man safe la ne snam kyo mem iwan iwan ikjun sevi wan le la da e snam bi ki bro ne por che por ye rap ko upanyo snam yu waro la da em kam he wan I por taw wa snyaw si u ong kamo man ka ne dang pu on ki bro ki wa kan ta tu e ye snam ne daw u dang em ki wa tin ki wa snyaw tho bakala ki wa du na ga ching tip che la ne em ki wa ngin wa to la da e snam pan tulat ko ya kamen yong ki bro ki wi to wan par khat ki wa to boy le se ku chun la ni wom am snyaw changain ki tang wa ka ching sa khet to ka ching is na man ko ko wa changain ki wa de chim da ki nong kre ki wa trim ki wa tabin ki wa de am ya ki experience ki wa pura man da deb is nam phi ka met ka yong phi da pan mi hi ko is nam na ka hi he por I wa tabin tam I wa phi wom boy tin la ni par khat phi I wan kyo bon ki wada chu is nam man la ko por is nam ki khlam em I wan I ching sa pair ha kamet ki yong ki wai kre ki le kam mo chu kre hi ki khlam em I wan I ching pan thon se vi no wan ka ban ta go em kam ko wa phi ha phi u tem wa to is nam wo mi ye u chna we wo mi ye I u the I wo ye I yo a to do na kamet yong ki bru dan he ne te dau ki wan ki no is nam he I man ki ki wakar pang bha cho cho man naklam e chapang ga jing is nam I kam ki bru to chna e ya ki imlang ka sa lang hawa ki bru kloy ki uli is nam na ka por cha ka por kam

0: thì cũng như kita rồi kia là submit cái application của office cho nghi kia bạn ai bắt quay cái affidavit rồi nghi pe bị cái đơn hộp chỉ sao bận nhớ cái ta kia legal aid councils tinggi ai cái ta kia pridar cái bị pridar sorkar nghi ông bị legal aid councils kia nhớ rap cái thì cái này cái legal aid councils phim đơn cam bận siêu pisa
1: siêu cái
0: phim đơn cam bận siêu pisa nàng ta phi cái kia tu cái cọt cái sla cái cọt fees rồi phim đơn cam bận siêu vậy cái ta quay cái bắt công san nằm ở yo bắt đơn bắt kia bắt ông bắt em phim đơn bận siêu cái bài cọt fees stamp thì cái tour phim đơn cam bận siêu là tập hiệu cái gì là lên bang legal services authority.
1: Đang nang bỏ hàng cái này cái pleader cái bài hát bận siêu một cái gì cái pair là cái lệch cho bỏ cái này DLSA bắt chỉ cái bài cái private pleader.
0: À, cái lông cũng này, cái tu cái brie cái bắt cắt cái bên đằng cái tu cái chứng yo chứng kia cái bắt cái lạ bắt cái siêu thì cái bỏ cái này cái private counsels thì cái tu bắt cái bấm đằng lạ bận siêu yêu bài pleader này cái bài case chứng kia teng teng cũng yêu u brie u bả lạ sạc cái nọ bảo lệ cam siêu thì cũng yêu tu brie teng teng kia na yeng na semru kim kwa shu ban ya dan je dai e shu ban u ti dan kam wei u bre ban ya up tau pridar u ban mi na ka bantaj u te ka DLSA ka ya rap kumi gini gejat bre ki ni ki long ki ki je rap ki bangi ai ken ki ba ka per la dangi ai legal aid council ka ka ya rap ka district legal services authority fi hakim mukat dama jung fi ling ba ki legal aid te na pi ai private defense pa pina ban siu ya ka
1: ban siu ya tu
0: tu pridar
1: hai te ka long ka jing mentoi shi bo ni ki tu ki bre ki bom ya bom kat ma ki bom dap ban biang ha la dagi ha ha ka nu ka ang bakin lek po ga district legal service authority ma te ki pat kini ki kamram jong kini ki kinang krupa le ne ki nong ki nong panjing rap na pai ba ma ki panjing rap na po ga district legal service authority
0: ho ngi shem bo ne ngi la yo e ka application ngi dan ka scrutinizing committee te ngi ne ngi la scrutinize ye ki to ki application ngi ai legal aid councils ye ki to ki nong panjing rap te ki to ki nong krupa ki la wan ngi la ai te ngi shem bo bon sian ka office jong ngi ba ki to ki bri kimwan kimut bala ai ke application ke lakut ke kamjuki te kamlong gumta kin hab ban wan ban ye kendu yu tu pridar ka bangi ngila ai na banta jungki ho ai te hab ki ye kendu ye kitu ki pridaru ki debin ye thu ye kjing shisha ha ba ye dei bat ka mamla jungki nang ta ki tu ki nong kerpat ni ki nong yo jingira ru ki debin ye thu kumba dei kim dei ban thok ni kim dei ban ye thu lam le re ka ek ba kam khlam jia namala da lada shem hadien ba kamdei shisha ka case kamut la ban shaweng no itu legal aid ka ba ai ka legal services authority
1: tigi epat ki kamram jong pleader ma mula thung de office ni binta jong ki tu ki brik ba panching ram
0: te ni le kum no ma sin thung ye utu pleader ni ai ka appointment order itu pleader te utu pleader ka kamram jong u ka dei bo unmi khmat na ka banta utu nong kerpat khmat ka yeng bishar lada udan kam ban yo ya kanu kanu ko copy na kanu kanu ko yang bishar udai ban pan but nang taru lada shkai mentai udan ubri ubala syarai pendrem te shisim bala syarai pendrem ka kuat ka ai ya kita ki kuat kisla jong utu unong syarai pendrem klem dan kam ban siap pisah
1: mungkin ai show tu bahasa rai pendrem.
0: Sya rai pendrem. Tiada lah sya ai show tu unong sya unong rai pendrem. Tiada kadai ke kamram pat jung uni u legal aid. Lada utu ubria uka ban file appeal bo uni rap. Ban file ke appeal ru. Tiada ke kamram jung u uni upridar kalong bo udai banyak saat ai klem kenu kenu ke jung siau. Na da unong kerpat. Nia kenu kenu ke jung kuat bo unyo na utu unong kerpat. Te lada dan kenu kenu ba u ta u pridar u pan pisah ni ke ek ek lada mende ke pisaru kila abang complain ke office ke jongi te accordingly pat ngin shim action ni ki
1: te mida ni lor gitu ki jeng kila jeng rap mo ke bagan ni ka district legal service authority ke lapan bang ni ki ni ki mukti ar ban ye site ni ke bentaya jongi ni ki bro ki bong don ye ke ta galat ye ke ban siu ye ke bai mukti ar te ni lor gini ki ba pila batai dan dan pat sik ek ek ba ke ni ka district legal service authority ke lapan ye rap ye ki bro
0: kumbang laong mene ka district legal services authority ka trei kat kum ka jing batha jong ka national legal services authority te ngile e ke bon ki awareness campaign ni e te hapo ka jing trei kam jong district legal services authority ki dan kita ki schemes ki bala batha da ka national legal services authority ki bengi dei van pen trei kam haman la ki district te ngidan kumba shipout